0: Burani kwa Vesera Radio, tuburugira hifi ya sena na mpangwa za ino provincia ya Sofala mwenye makutoma likatu kupasele na mwanchi guagwa. Na upangano kuti nkadamu ino dziko Mosambiki mbuya Daneli Chapu walonga kuti dzikwatu ya Mosambiki na Zimbabwe. Nati kalinjira ya kufunika kakamwe pampimba zino za Afrika. Ndukundi kwa kupereka ulidi wa kusiana siana ni nga mafuta ampanti. Iponsene ndina tangwe kututusa mule muna pita na iu mafutane ya pareniza madzi kwa wa mawiri. Alipo pati basa kuti alinantu pakati pa mabasale akumvivinisa pia kuba mitombwe mbalo machigaiku chiri ya takana mabasa aungumi mbalo madistritu ya Gorongosa. Zene zovesera radi da zinangu zanda chita mpangwa zatu kumichindru kupatiru na Carla Kumbi vodzweni na Luigi Marijan, tripa bodzi. Titome na kuchibera nzatu Luigi Tadu Vashku na mpangwa zolonga tangwe ya mkada mwene dziko Mosambiki mbuya Daniel Chapo longu di Mosambiki na Zimbabwe chao nchi bodzi. Ipyo nsene tuwera kututusa mabasa kumwaza mafuta mpanti na pinangu. Luigi Tadu.
1: Daniel Chapo longa pontu kudin. Unzindo bera ndiwa kufunika kakamu funa tutusa mfuma kuna maziku anagumanika kukundukunu kwa Afrika na Zwika na Interland. Daniel Chapo alonga mafalanewa pansiku ya chitatu pa Daniel Chapo alonga mafalanewa pansiku ya chitatu ndistritu Nyamatanda pa kupangizwa kwa mabasa kutimizirwa kwa njira ziri zinafuna pita na mafuta parafino pondo alikudikira kuti amange michini miiri inafuna kitisa kuti iu mafuta parafino akwanisi gawa. Ndi mabasa naza mbachitwa madistritu a Nyamatanda muno mprovinsi ya Sofala na nangwa nafuna kitwa paposto administrativu ya misika ndistritu pino mprovinsi ya Manika nafuna malisirwa chaka chinafuna kuzechi. Na kupangani kuti mabasa newa kuchitwa kwao, anata zichitisi kuti mafuta parafinu anatukusirwa akwanisi tutuka kubukira pa mametru kubiku akukwana mamiliao matatu mpaka mamiliao mashanu pa chaka na chaka.
2: A pedra que hoje lançamos em Nyamatanda não ficará apenas nos alicerces desta infraestrutura. Queremos que ela seja também uma pedra nos alicerces de uma África Austral.
1: Kutoma na mabasa da kitefi pansi kwa lero, ukumba tifeka mwala pano kupangizira kudi, mabasa wankabi funika kutalimiri pano baseni paluani ya matanda. Safunika mbu kudi agawe, afiki mazipo nangu muno mu Afrika, magamaka kukundugunu kwa gu Afrika, tura kutazesi chiungano, akotesi makaliru antu, bonfa kitisi kudi antu, averane, mtumfuma itutuke. Kubizwa kudi mbutili na Zwika, na corredor da beira nchaku funika kakamwe pondo zikwapi na Mosambiki ndiri na kumanika pasogolo funazesa utambaruk kuna mazikwa wa safunika pondo kutitikiti basatu tura kuti mazikwa na kumanika kundwinu atambarukembo safuna kutizikwe Mosambiki tambaruki pondo na maziku anagumanika duzi na ifi akwanisembu utambaruka. Panzizi, ubuzubuze, nkadama kuzikuwe ku Zimbabwe, Emerson Mnangagwa, alonga kutimaganizwa newa, anata kotesi, chiungano, penu ushamwari, kuna maziku maira awa pontu makitisamba kutimfuma, yende pasogolo.
3: As such, this expanded...
1: Kutimizirika kwa mabasa newawa na kutimizirwa kwa michini na funagawa mafuta parafino kunati kuchitisi kutimafuta akwanisi tutuka kakamu kuziku kwa tungulungera ziku ku Zimbabwe pontotri kupereka takuta na maganizwa newawa nanji na chiveranu ichi ifu trikona kuti makaliru atu anate endi pasugulo inafunefe pontun kutimizira kuchito kuna kita mabasa tuturo kuti kusugulu kwa ndima pionsene pifambi ninga munafunika safuna pontu kuti tipitirizu shamari na ziku ino wa Mosambiki tuturo kuti tipezere maziku anagumanika munu mu Afrika
3: agenda and indeed the African continent as a whole
1: wanye nkadamo na salagana matungero achapa papeline Mosambiki Zimbabwe mbuya Antonio Lais ndio na pasa chipapo kubili naza mbae vungwa turekitisa kuti chapo ikale kufunika kakamo tingalonga tangwe kugawa kwa mafuta parafino.
3: Esa fase okurera a pari passo
4: com as projeções de crescimento da procura.
1: Mfendo uno ifipano tinakupangana kuti mabasa nata chitwi sawasawa na mbuto zinango. Ibasa nafuna chitwa makamaka mphimba zino pontho kuna utongwa muno muziku ya Mosambiki na kuziku ya Zimbabwe. Mbonye ifipano takitambo basa ikule kufunza saka zindikira kuti basa nena afambatane. Na ipo tinakupangani kuti ifepano tinati timizire mpaka mamiliao mashanu mafuta parafinu anafuna gawa mpaka pachaka cha pikupiri na makumeri na mpitatu. Na kupangani kuti mafuta parafinu anatumizirwa kubukira ku Mosambiki mpaka ku Zimbabwe. Ndiwa nakwata nsinzo kufamba kuna kitao wa makilometro maza na matatu ponto asatukusira mafuta parafinu ninga gazolio, gazolina na mafuta parafinu anapatiswa basa ndeki.
0: Radio Mosambiki muno munzinda uwa bere kubaza mpangu. Amba tisatu kwa ngatangwe ya apate basa ngasi kuti alinantu pakati pa ale anaba mitombo ye bukira pa chike kuchambutu ya ongume mbalo mwagorongoza lakato pangene kuti ale amabasa ongume mbalo mwadistritu ya Marumeo ndiyo adamala kulonga tangwe ya kuone kapontu utenda uanyoka za kwenda kolera huku mpaka nzizuno ndi matangwe akukuwana mashano ndi wadalemberwa. Mpangwa zene zupontu na nzatu Luis Tayad Vashko.
1: Akadamu na salaka na mabasa ungumi district ya Marumeo ndiwo adamalonga kututenda wanyoka za kwenda wabolera pontho. Pontho pinalonga fensi ziunu mbantu ashano da utapula utenda unohu. Ndi utenda udatoma pantanda edapita pontho mpaka nalero nkabi muntu adamalira. Mkadamu na salaka na kuoniro kwa matenda pafuku na salaka na mabasa na tezira andu na ungume pabozi pene na amai district wa Marumeo Elder Manuel alonga kutiu akasaka dinka mba nyerizira kututenda kwa kumanika mbonya za malisira uku mbakala na chizikiro panzizu da lembirao mitseru ineishi alonga punto kuti ale atenda da lembiro na utendo no wanyoka za gwenda abulukira mpimba za inyansawa saloni na paluani
5: importanti que se intensifique as atividades de promoção de saúde e prevenção.
1: Na Kupangano kuti ifepano, tirikupitiriza mbatichita basatu ya ungumi. Nangi utenda wanyoka za kwenda usazwikambo ninga utenda unaoneka ninga magamaka panzizu na kumanika antu na manja da chipa. Na ipyo, safunike fepano, iruza mbumba, ifitatoma na ayo basa na ya kwa iruza mbumba, kuti isake toweza na njira za kutunda utenda uno. Safunike kuti fepano tetundu utenda, beno kupasira na kwa utenda uno wanyoka za kwenda. Ukumba tipisisa, beno sasanya maza na mwefe, pati sasanya na kloro, beno seteza. Safunike ambu kuti tiawirisi maza niwa mbati za tikumwa, pondo, tisake manga mbutu ziri zinendefika chitira nyamvu. Na kupangani kuti tonsene, tachimereswa kuti titundi utenda wanyoka za kwenda. Mbuya Elder Manuel, alonga ponto kutifuna bweza nduli utenda no, iwa kuipata basa funa bweza nduli kubaralika kwa utenda, malongambo kutemanga mbutu ibozi, funa tendeza baseni antu analembelo na utenda no ushu.
5: Bom, estamos neste momento a fazer a montagem da tenda para podermos
1: ifipano tirikumanga tende bozi funa pambula antu anagumanika na utendono wanyoka za kwenda. Na kuti habifunika tendeza antu pambuti bozeni ala na utendo wanyoka za kwenda na ala na usua. Na kuti antu angaungana habisa nesa kutapula utai utendono. Na ife tirikupitiriza mbatiruza kuna mbumba yonsene kuti itunde utendo wanyoka za kwenda. Ndibasa na kitefu uku tirikupembambu kuti mbumba itoezi mafala analo ngefe. Tinakupangani kuti ndikawiri pachaka chino kuti district ya Marumeo ilikulembera utenda wanyoka za kwenda. Na ipyo iyo district ndi nagumanika ya panzizino mbaikawa ya chishano na utenda no wanyoka za kwenda mala district ya Mwanza kurongoza Nyamatanda na Shibabava.
0: Ndifia Radio Mosambiki ya misoro provincial ya Sofala turukumaza mpangwa zatu. talonga kuti alipo aphate basa nango kuti ali na anthu pakati pa nsampho kuyipa mbukhala ule wakumvivinisa mitombo ibwikira pa chigawo cha mabasa ngumi mbwalo ma distritu ya Gorongosi. Mphangwa zenezo na nzathu Luis Tayado Vasco.
1: Pepe undi modi zanga nkhulongera mitombo inabuluswa mbuto za ngumi uku ngama mbaizengezwa mbuto zinazengezera mitombo makamaka zidakhawa pakhundu na mbuto zinango ninga misika adalonga mafalanewa ndi mustaduru wa district ya Gorongosi Pedro Museng alonga kuti iwa aphate basa newa anabulukira pa umbirimi ninga naono anati azagodamiswe pakutongwa kwawo.
6: Temos recebido medicamento, mas podem existir algumas pessoas que podem desviar esse medicamento.
1: E foi para não desatambir a mitombo. Bueno, malipo anto de ipamiti, mas sabe a mitombo neye. Bale anto, que foi para não tenga algumana, que mal sa tukusira, batenda ka tongesa, mbutu na tongesa ro misero, anango na longe finzizuno, algo chunuso mbutu sa basa. Na ipiwa, triku yeruza kuna mbumba yun sene, ikale maso sosa ka ona, piripinaza mbapichitu. Nafuna info bonto, kuyeruza mbumba turakudi, ikali da chinjera. Na kuti anthu angaba mitombo, analuza ndife pano. Ndife anthu na onseni ali, anafunika kuti atendezwe. Panzizo bozo boze, Pedro Musenge alikupemba kuna mbumba kuti, isume panzizo na sindikirao, apate basa anaba mitombo.
7: O que nós estamos a fazer neste momento é sensibilizar as comunidades para serem também rolheiros, sensibilizar os colegas para que não caiam.
1: Tipo, Yeruza kuna mbumba yonsele, kudi, ikali da chenjera, apate basa, mungaona nzano baba mitombo, apangene kuti nisampa kuipa kakamwa, nkabi funike kutekiti pepio. Tipo, weza nduli nseru ninga naono. Kuba mitombo ninga paracetamol, makapsula, psa zesanduli, ututuki, psa zesanduli, utambaruki kuna ino zikwato. Mustaduru ndistrito Gorongosi Pedro Museng, mbakalonga tangwa kubiwa kwa mitombo mbuto za ngumi.
0: Basi, Vesera Radio utafika kubapetu nazo mphangwa zathu. Kumichini ndapatirwa na Carla Kumbi, ine dzinanga ndini nishu kari mwajapi, pedzura pontho na Luigi Marijani. Salani mwadidi.
8: Mphangwa za Nsofala.
9: Zinaveka pontu zinango mphangwa pa chisena panzidzi utatu wa kumasikatiano. Machibesi chishano 35 ora jina 20 minutu zushano na mapindi makumawiri. Talonga kale kuti kunja kwa tichera Vesera Radio. Mshadini timutsane, mutsana na mbumba, mbumba ya Sofala. Mutsana na mbumba, mbumba ya Mosambiki. Kunja kwacha kwa chirabasa Vesera Radio. Kunja kwacha kwa chera lemba, kunja kwacha kwa chera malonda. Ndiye mwonsema duvesera.

0: Naiwedi.
1: Ndi Naiwedi. Ndi programa inakufikirani siku zonsene za nchitatu.
0: Panzi zuwiri na mapindi kume kumasikati.
1: Tisa kuzeserani makani.
0: Zinyimbo.
1: Mapindi na pindu pisinchi.
2: Pano paradi Mosambiki.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chide chitene cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanyi binachitika?
0: Pa impulisia, mkazanga uyu, safurika mangiwe chinchino pano. Aja pintu piange ni pano.
2: Aja pintu piako?
0: Pintu pia nguku, pida mpemento ya kutia pike.
2: Uh-huh.
0: Chako masikati, ndajia mwendu bozi. Pida mwerene, tuwela kuti ndigisiari, mwendu nangu, sido gumana tai. Kamala nguku neyu, kida gula hii, kafamba na mwendu bozi.
2: Kodi mai, mbyanyi binachitika na mwendu nguku?
1: Ini pano ndauja.
0: Mulikona, mwapiva pa impulisia, mulikufa.
1: Ndina patupi. Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kombani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Ndapiva. Kodi mwepaye?
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, mkabi nsero.
0: Tangwanji.
2: Kodi tangwanji mkabi kuja mwenseni pindu vya nkuku?
0: Mwenye nipano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mwene. Yene, ndi basaku yuwe ni ngankadamu wa ubalo nseni. Kumbanya nkazaku, nkawa na patupe, na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwenye mutai.
2: Kodi mwepai, longani chakumera. Nkazanu musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwene kute disamfuna.
2: Mpapo, chitani pindu vya didi.
0: Ndapiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango muntima. Tomera chinjino, tinajia pindu pia nkuku pa bozipene. Tuwela hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomonyomo ukondanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikulu.
3: Bye.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chide chitene cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanji binachitika?
0: Pa impulisia, mkazanga uyu, safunika mangio chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pyanguku, pina mpemento ya kutia pike.
2: Uh-huh.
0: Chako masikati? Ndaja mwendo bozi. Pida bwerene twera kuti ndigisiali mwendo nango sido gumana tai. Kama la nkhuku neyo kada gula iyi kafamba na mwendo bozi.
2: Kodi mai. Mbyanji bide chitika na mwendo nkhuku?
1: Ine pano ndauja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisi ya mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbuto wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kombwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Podimwe pai?
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, nkabi nsero.
0: Pangwanji.
2: Kodi tangwea nji mkabi kuja mwenseni pindu vya nkuku?
0: Mwenye inepano, ndina mamuna wapa nyomba.
2: Ndi mumwene. Yene, ndi basaku yuwe ni ngankadamu wa ubalo nseni. Kumbanya nkazako nkawa na patupe na ana pa nyumba.
0: Ini pano sikangezera na mwenemu tai.
2: Hoo, kodi mwe pai. Longani cha kumera. Nkazano musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwene kute ndisamfuna.
2: Mpapo, chitani pindu vya didi.
0: Ndapiva pa impulisia. Wanga kufunika, chova kuno. Unandilekerira wanga umuntima. Tomera chinchino, tinajia pindu pia nkuku pabodze pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi.
3: Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kudanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
4: Maisabo, maishvida.
5: Itanto amu.
4: Maishvida, maisabo, maishvida.
6: Mpurukiri kuno nguva jirukita gumi makumaviri no msenso mshano dezora ji 25 minutos ino iradio Msambiki emisor provincial yoso fala ili kumupa mabasango ndimi ushinda mkatmo mangwanani onyamasi chi shano cho vike shakanak waro panguva ino takuvia no kuimba ko shiara cho chigubu kana zione barukuza nzakadi no kutipeke jang kutindira komkolite mangonani ozuva ronya maserino tirikuchunga mijana nemwe

0: chegou o novo smartphone da Tecno, o Pop 20, com 2 anos de garantia, feito para o teu dia-a-dia. Se estragar, nós resolvemos. Mais estilo, garantia dobrada. Vai já a qualquer loja da Tecno, compre o seu e receba um protetor de vidro grátis. Novo smartphone da Tecno, o Pop 20.
1: Avisera kufunika weraniko pandima ya akwe kunzi wapizi nchukumulikira pamfuma njira ya Banko ya Mosambiki. Iye ndi mpengu wawzi tuwera kufunzi sana. Radio Mosambiki, Banko ya Mosambiki, tuwera kutitiziwe jamaasu kumulikira pakutumizira na kubiri. Yafungura mpengu na angu ina chomero Methics. Mwatoma kari kuiva, Methics, ndi njire wawzi inapasa luso nantaba ya kuti antu akwanisi kutumizirana kubiri kubukira pa banku mpaka banku inangu. Kumbukani kuti pansiku muntu alina untaba ya kutumiza kubiri bukira pa internet na njire nangu na chamira USSD. Kumbukani kuti pene papa papaswa untaba wakuti muntu pansiku anakwanisa kutumiza kubiri pantengo ya epikwe madzana mawiri pansiku. Machapu apaswa mbuntaba wakuti pansiku anakwanisa kutumiza kubiri ya kuperingana epikwe mazana mashanu ya mbondo. Kumbukani kuti mabasaneo mbapezi nkabe kulupirwa. Machapo kuli mwinchi safunika basiene kudzuisa kupatisa kwachi basa. Uyu ndi taba wa Banko ya Mosambiki kwera kutambarusa mfuma. Mukafuna kudziwa pezinji pitani njeverano na Methics. Kwera kuti pansiku mukwanisa kutumiza kubiri mukhonda kunensa, mukhonda kuchupa, mukhonda kulipira. Izi ndi nzero ya Banko ya Mosambiki.
2: Zvakanaka mupurukiri, chiri kuita kuno gumi na imwe makumi maviri nomusesi wa mupfumbamwe 11:29. Tiri kuenda na Jomumbo mukati masikati ozuwa rinyamasirino i masikati o xiposa cho viki, xiposa cho mushando, xiposa cho zvijijo, xiposa zvakadi cho zvirongwa zvo mumwe no mumwe muntu. Wano, panguva ino takuya nokuimba ka Antonio Mahando achiti ndosekwa, wosekwa ngenyi na Antonio Mahando.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero una mangwa lero. Una karankaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chide chitene cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, kalani pansi. Ndipangeni, mbyanji binajitika?
0: Pa impulisia, mkazanga uyu, safurika mangio chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pya nguku, pina mpemento ya kutia pike.
2: Uh-huh.
0: Chakuma sikati, ndajia mwendu bozi. Pina mwerene, tuwela kuti ndigisiari, mwendu nangu, sila ugumana tai. Kama la nguku neyo, kada gula hii, kafamba na mwendu bozi.
2: Kwa dimai, mbyanji binajitika na mwendu nguku?
1: Ine pano ndauja.
0: Mulikona, mwapiva pa impulisia, mulikufa.
1: Ndina patupi. Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kumbwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Ndapiva. Kodimwe pai?
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, mkabi nsero.
0: Pangwanji.
2: Koditangwea nji mkabi kuja mwenseni pindu vya nkuku.
0: Mwenye nipano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mumwene. Yene, ndi basaku yuwe ni ngankadamu wa ubalo nseni. Kumbanya nkazaku, mkawa na patupe, na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwene mutai.
2: Kodimwe pai, longani chakumera. Mkazanu musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwene kute nisamfuna.
2: Mpapo, chitani pindu vya didi.
0: Ndapiva pa impulisia. Wanga kufunika, chova kuno. Unandilekerira wanga umuntima. Tomera chinjino, tinajia pindu pia nkuku pabuzi pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kudanesa. Pondo, kala kutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: My sapo, my vida.
4: Itanto amu.
3: My vida, my sapo, my vida.
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Manundu, yafu. Inipa nininga ndabwera kale pambutune mapikiro yafu. Nyama inja kukoma kakamwe. Mwandi mumwene ndinachita mapikiro hapa pando ya ubale. Pachaka chakubalwa. Na siku za didi. Ndinachemera mapikiro angu akufunika pa pando.
1: Pando ya ubale? Piaka pa kubaliwa? Maria wanga akufunika. Mapikiro nsena na fundi sefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, nditarajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimu mwene, nsiku na nsiku?
2: Ndimu mwene ande, hii unambaru wako, musafunika mwike baka yao, penu nyama za mazi, mazai, pa majeruana mungafuna tuwera kuja, tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wa didi. Makamaka hii umaria, tenepe uchenjino lunapatupiwe.
1: Unaona pina gumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimu mwene, unagumana nyama za kutondoleswa chaka choseme. Pondu sakoma, nanju katondolesa, sakwata siku zizinji, kuna nyama za mazi.
1: Gwerani tioni, usaziwaka likuti mbatizaji pika, mambu onseni tisasamba manja, pondu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama inga mara tondola, pukuta mbufunga, gopesera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi, unaika mafuta, sabola, matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungamao unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mwini, ika mazi. Gudumila chikalangu, mbusia pamoto mpaka mapindi 10, mafalinya ngakaladruzi na kutokota, vungaza mapindi ya nyama, rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote, kumala kwa mapindi manomwe ya kuja petokota.
2: Sakuma kujana nsima, sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatisa, pondo mwavungaza nyama na usuzi, ipi mbya kusiana.
1: Ndimu mweni Maria, pondo ndachinja bambaya, bandika mafalinya, ya kala mwadidi tae?
0: Ipi kalaninga ngabi nesa chita kwachi.
2: Ungafuna kutane wakari majero nsiku na nsiku, unachita na mazaya kupikiwa, penu na mapindi ya nguku, mbusia chita na nyama. Sapata basa na pia nsene pina karana iwe.
0: Ande, mbapu si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonseni.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariri mazinji na chifunano chikuu.
4: Mais sabor, mais vida.
5: E tanto amor.
4: Mais vida, mais sabor, mais vida.
6: Camo no 40. Ultra smartphone ou a Tecno. Câmera som ou a 50 megapixels. Não guardado a língua por sua foto de Kumasiku e na Chikumasikati. Flash Snap. E a polícia uma linguagem panzito pangono. Na inteligência artificial. E na Chito Reserva Caliruapo. Camo no 40. Baciano Cotobola. Bocinha Inteligência Artificial de Patabassa. Tecno. O centro Cotoma ou smartphone no África.
7: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chidajitene cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanyi binachitika?
0: Pa impulisia, mkazanga uyu, safunika mangiwe chinchino pano. Aja pintu pyange ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pya nkhuku pidampemento ya kutia pike.
2: Uh-huh.
0: Chakuma sikati, ndaja mwendu bozi. Pida mwerene, tuwela kuti ndigisiari. Mwendu nangu, sido gumana tai. Kama la nkhuku neyu, kada gula hii, kafamba na mwendu bozi.
2: Kwa dimai, mbyanji bida chitika na mwendu wa nkhuku?
1: Ine panu ndauja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kombwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Kodimwe pai?
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, mkabi nsero.
0: Tangwanji.
2: Koditangwe anji mkabi kuja mwenseni pindu vya nkuku.
0: Mwenye nipano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mumwene. Yene, ndibasaku yuwe ni ngankadamu wa ubalo nseni. Kumbanya nkazaku, nkawa na patupe, na ana pa nyumba.
0: Inipano sikangezera na mwene mutai.
2: Kodimwe pai, longani chakumera. Nkazano, musamfuna penu nkabe.
0: Ndima mwene kute ndisamfuna.
2: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndepiva pa impulisia. Wanga kufunika, chova kuno. Unandilekerira wanga umuntima. Tomera chinjino, tinajia pintu pia nkuku pabodze pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kudanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: My

0: avesera kufunika bweraniku pa mphangwa zathu za msofala misolo ya mphangwa pidengwa pe muse umuno wa msofala makauno yapha anthu akupiringana makumi awiri distrito mashanga kunterere kwa ino provinsia ya sofala makauno mabasa kumunya munyu wazabidikira pontho pakati apa kadalifuka pakuono thangwi ya madzi yakudzala bwenye tenepa chinchino mabasa aoninganene wa alikuza mbachitwa mwakugomedzwa kakamwe mapulisha muno msofala ali kuchenjeza anyakutekenya manyamdududu twera kuti akwanise kuchita gashugashu mafambiro musiwu kupesa pidengwa makamaka mmasiku muno zelene zinazinango zinatseka mphangwa za anthu kumulikira pa montho muno studio radio msambika pano pa paira ali pakadauta nine paraira tumayaku michini ndi Carla Kumbe basveke madini avesera kufunika mbati tumaende na kunomodza zonsene zidakwata FM talonga kuti pidengwa pe museu makauno muno provinsi ya sofala pyapha anthu akukwana makuma wiri mbati pene mphangwa zenezi nanizu ajapi
1: anthu akwana makuma wiri amwalira makauno mbwalo mwino provinsi ya sofala na thangwe ya pidengwa pyakukwana makuma wiri na apixano pya museu funa kuleseza pa ndzidzi ubodzene na makadamala palembera kubwezeka nduli kuli anthu anyakuyenda kwana axano mbwenye pidengwa pyathuthuka pinayi pa dzana mkadamo wa mabasa kulanga mbumba khundikhundi kwapulisha munsewu muno msofala mbuya Arnaldo Goka alonga kuti masezi kubwezeka nduli kwa mtengo wa anthu adamwalira mbwenye pidengwa pili kudzudzumisa na kuti pikuthuthuka kakamwe Arnaldo Goka alonga kuti pa ndzidzi na ndzidzi pidengwa pikulemberwa pa chaka chino ipi pisasoswa makamaka na ale anafamana midududu mbwenye safuna kuti pibwerere nduli pang'ono pidengwa uku iwo alikubhala kuti ane anafamana midududu asafuna kuti akhale anthu akuthimizirwa ndzero ndina thangwe ineyo apulisha transidu awa ndiwo anachita basa ibodzi yakulanga mbumba toera kuti ithunde pidengwa pya munsewu tinepa tibveni fala yambuya Arnaldo Goka.
2: A situação de acidentes na nossa província é de veras preocupante, tendo em conta o nível de ocorrência de acidentes que temos vindo a verificar.
1: Nyapa pidengwa mbwalo mwino província yathu ikuti dzudzumisa. Maone basi kuti kufuna kulang'ana pidengwa ande mbwenye pekuthuthuka. Pinachita kuti pidengwa pinjipe munthu ya thangwe ya kunjipa kwa miyatokala pikulupikulu kuli ala anafamana midududu ndi anthu anafamana midududu mbwenye kwachi kudziwa sikweku kunachitia utai ya thangwe neyo azinji anafamana midududu muno mprovinsi mwathu mbanthu akhundadziwa famba na iyo midududu ya thangwe neyo penepyo pili kutidzudzumisa fala yankadamu wankulu bwakira pa chigayi kuchapulisha munsewu mbalanga mbumba muno mprovinsi sofala mbuye Arnaldo Goka mbalonga thangwe ya pidengwa pya munsewu pidasoseka pakati pa makauno pidachita kuti anthu akwana makumi awiri a malire
0: mphangwa zinango zikulonga kuti distrito ya machanga mkunterero kwa ino provinsi ya sofala makauno munyu wadzabidikirwa pontho mwachimwe mutu pakati pa mabasani akumunya munyu ukadaza kalefuka pakono thangwe ya madzi yakudzala mbwetene pabidikirwa pontho mwenye nkwira nizwa chapi
1: mbwalo mwa mashanga kunterero kwa ino provinsia ya sofala mabasa akuteketa munyu akubwerera pontho mbakwata mphamvu zili zakufunika pakumalo kuoneka nyatwe kusiyanasiyana idasoswa na thangwe yakudzala kwa madzi idachita kuti distrito ineyo ni nyapo ikulu kakamwe pa nthanda ya Morope mbwenye na pepensa pidaoneka pachita kuti pibweze nduli pang'ono mabasa akutanda munyu mbwenye basa iri kupitiriza mipangisa nkhope za didi distrito iri kudikhira kuti inati dzakozi kupha makauno duzi na dzani abodzi na makumana thatu na pixano pya pikwi pya matonelada a munyu masezi nyapo yakudzala kwa madzi idachita kuti muli muzinji munaphikwa munyu mubwerere nduli mbwenye akuluakulu ndiwo ali kupangisa nkhope zakunyinda kuti anati adzakoze mtengo ule udabhalewo muxtadore mbwalo mwa mashanga mbuya zelops adziwisa kuti na thangwe yakudzala kwa madzi mabasa aneya akuphika munyu neye adafika ku gombe ninga mulimu akufunika iwo adzalemiswa pang'ono pyontsene pina thangwe yakuti mabasa ane akafamwa ndi limwene mbwenye ndzidzuno abwerera pontho ninga muli mwakale mbuya Zé Lopes alonga kuti mphyadidi ala nyapiyawo achiti mphoka ningana nayo khundukhundi kwakusaka kwanaka gula munyu baphatisa basa muli monse munafunika bukira mbwalo mashanga tinepa tibveni fala ya mbuya Zé Lopes.
3: A cristalização do sal leva tempo, então acaba condicionando para termos esse sal em grandes proporções. Mas queremos dizer que, como distrito, esperamos que consigamos atingir a nossa meta de produção de sal, que é de cerca de...
1: Mas ela puxa com a vez a rádio, a tibaça ia com essa senhora munho, essa guatanzidzu zindica cama. Mas é isso, a dembuça com o munho, com o caliponinga mulho uma cara. Mbanhe... Mbumba izinji muno basa njineyo. Ife hapa nonga kuti distritu. Itukudikira kuti inati za koze ntengu ulu da balefi wa Zanebods. Namba kwa natana pishano pia pia matonelati. Ife mwenye watu. Tisagulisa misika ya manika tete muno nsofala na inyambane. Ukunzizunu. Tukuchemera hala nyapia utra kuti atisuzumirembo munu mashanga kundukundi kwa malondatu wa munyu. Ikale fale mushadore mbalo mwa distritu ya mashanga vesera radio Zé Lopes mbalonga patangwe ya basa ya kuteketwa kwa munyu.
0: Avesera kufunika tiri ndondo na zompangwe zatu za Sofala. Mapulishi ya amuno provinsia ino ya Sofala alukuchengeza anya kutekenya manyandududu tuwera jite gashu gashu. Pamabasa na zemba jita kututa mwinchi pa ulendo wa misewu. Mbwenye makamaka masiku muno. Kopesa pidengwa. Batifene mwenye kuira nishu ajape.
1: A polishi a republika ino zikwati Mosambiki pe riemi munu nsofala. Alukupemba kule ala na famana medududu tarakuti atunde kufamba pisa pili pe kugotu. Chukulu chukulu pa nzizi wa kumasiku. Chipembwichi. Chekwa pa kwecha pa kumala kuoneka nyato ya kubwiwa na kupiwa kwa iwa nyo kufambisa midududu baluma ino provinsi. Ninga wakuda chita kandiveru wa komando provinsiala peru ya mimunu nsofala mbuya honori yo shimbo. Alankuti ala nafamana midududu. Sofini kutia sake nzeru zinangu, akungi mpamfu. Tukata kutia gopi pangono mwezizi ili na chemereo na kumasiku. Honori yo shimbo alonga kuti ino provinsia ya Sofala. Muna pisa pia kusiana siana mbwenye umbiri imuru kuhoneka ukukwachi. Sofri kuti antu atunde. Azwisa na kukunina kuti ala nya kuipandima. Asafambambo na nzeru panangu. Mbakani kuti ya kufuna kuchita ulendo. Mbwenye iu wasa patisabasa atraka. Pena pala kamala sadzasaka kuenda mbutu za kukotwa. Tura kutakoze kuchita basao. Tuera kubwa zanduli pangonu nyatu wa ninganeneyo. Chukulupiriro. Iyo. Alonga kuti mpedidi chioneki chiverano kuli ala nafambisa midududu. Sibasi, po ntuda mbumba, tura kutipini nga bebi kaoneka akwezi kudzwisa mapulisia. Tinepa, tiveni fala ya mbuya Honori Yoshimbo.
4: O principal tipo de crime que temos registrado no período noturno tem sido mesmo o roubo de motorizada na via pública. Este sim tem se evidenciado como um grande desafio.
1: Mbuya Honori Yoshimbo kulangapa. Umbrimi ukulu kuoneka muno, umbrimi usoneka na kumasiku. Hande, chukulu chukulu kule ala nafama na midududu, na kuti iwo nkabo na nzizi wa kufamba. Tira kupemba, tura kuti ya kafuna famba fambe na kwero, lekani nyengezeka, famba na kumasiku. Na kuti panango matinsina, saka muna nzero, wakani kuti ndiyantu wakufuna chita olendu, kwa kamala, badzenda kachita umbirimi. Pisa munu mpizinji, penifana mbalu mwainu provinsi hatu, munu mzinda wabera. Mwenye pisa binangu wangabi magetzi, ni atangwe neyo, yombo mambava pero kutuma bandidu hawa. Ndiwa sakana nsampuno kwa kufamba mbakwata chopelista mbena nae mbalu kakamwe. Akamala mbachita umbirimi. Ifi tukuchita maganizu hatu. Akusaku titukozi kufuza misoka ningana neyo ya iu antu wale akuipantima mbalu mwa ino provinsia ya Sofala. Tera kukulupirira makariru wa didi na kubweze sanduli pangonu umbirimi kunduli mwa alafambisa midududu. Apulisha ino Sofala ndiyo kuchita base bozi ya kutsetsa tsetsa mbairu za mbumba kufamba mseo mbalu mwa ino provinsia.
0: Sabisari kukunika terufika mapeto na mpangwa zatu za Sofala. Mbati zatu kukunika na mpemaso tibwerezeri ponto misoro ya mpangwa. Topangani liru kutimu. Pidengwa pengusa umunu Sofala. yapha makauno anthu okwana makumi awiri. Mashanga, distritu inagumanika ku mtelero kwa ino provinsi ya Sofala, yabidikira pontho mabasa kumunyamunyu. Mabasani wake adalefuka pakati pa thangwe ya madzi akudzala. Mbuyinterepa abidikirwa pontho mabasa bodzibodzi pakututusa malonda. Mapolisha muno Sofala akwanisa tenepa kuchita basa ya kuchenjeza aja kutekenya manyandududu chwera chiteka shugashu mafambiro musiu. Pio tenepi kupesa pidengwa makamaka masiku muno. Alikupangana Pereira Tomei na Carla Kumbi atagumanika kuchi. Salami.
5: Mbangwa za Sofala.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chidachitene cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanyi binachitika?
0: Pa impulisia, mkazanga uyu, safunika mangiwe chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pya nguku, pina mpemento ya kutia pike. Chako masikati, ndajia mwendu bozi. Pina mwerene, tuwela kuti ndigisiari, mwendu nangu, sila ugumana tai. Kamala nguku neyu, kada gula hii, kafamba na mwendu bozi.
2: Kwa dimai, mbyanji bide chitika na mwendu wa nguku?
1: Ine panu ndauja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kombani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Podimwe pai.
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, nkabi nsero.
0: Tangwanji.
2: Kodi tangwe anji mkabi kuja mwenseni pintu vya nkuku.
0: Mwenye nipano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mumwene. Yene, ndi basaku yuwe ningankada mwa ubalo nseni. Kumbanya kazako nkawa na patupe na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwenye mutai.
2: Kodi mwepai, longani cha kumera. Mkazano musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwene kute nisamfuna.
2: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndapiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango mundima. Tomere chinjino, tinajia pintu pia nkuku pa bozi pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kundanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: My support, my feeder.
4: Itanto mu.
3: My feeder, my support, my feeder.
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Manudu, yafu. Ine pano ningandabwera kale pambutune mapikiro yafu. Nyama inja kukoma kakamwe. Wandi mumwene ndinachita mapikiro hapa pando ya ubale. Pachaka chakubalwa. Na siku za didi. Ndinachemera mapikiro angu kufunika pa pando.
1: Pando ya ubale? Piaka takubaliwa? Maria wanga kufunika. Mapikiro ansena na fundi sefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, nditarajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimu mwene, nsiku na nsiku.
2: Ndimu mwene ande, hiu nambaru wako, musafunika mwikibaka yao, penu nyama za mazi, mazai, pamajenu wana mungafuna tuwera kuja, tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wadidi. Makamaka hiu Maria, tenepe uchenjino lunapatupiwe.
1: Unaona pina gumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimu mwene. Unagumana nyama za kutondoleswa chaka chonsene. Pontusa koma, nanju katondolesa, sakwata siku zizinji, kuna nyama za mazi.
1: Bwerani tioni, usazi waka likuti mbatizaji pika, mwambu onseni tisasamba manja, pondu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama ingamara tondola, pukuta mbufunga, gope sera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi, unaika mafuta, sabola, matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungama unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mwini, ika mazi. Gudumila chikalangu, mbusia pamoto mpaka mapindi kumi, mafalinya ngakala duzi na kutokota, vungaza mapindi ya nyama, rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote, kumala kwa mapindi manomwe ya kuja petokota.
2: Sakuma kujana nsima, sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatisa, pondo mwavungaza nyama na usuzi, ipi mbya kusiana.
1: Ndimu mweni Maria, pondo ndachinja bambaya, bandika mafalinya, ya kala mwadidi tae?
0: Ipi kalaninga ngabi nesa chita kwachi.
2: Ungafuna kutanei wakali majero wa nsiku na nsiku, unachita na mazaya kupikiwa, penu na mapindi ya nguku, mbusia chita na nyama. Sapata basa na pionsene pinakarana iwe.
0: Ande, mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonsene.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.
4: Mais sabor, mais vida.
5: E tanto amor.
4: Mais vida, mais sabor, mais vida.
6: Camo no 40, ultra smartphone ou a Tecno. Câmera son ou a 50 megapixels. Não guardado a língua por sua foto de Chukmasico e na Chukmasicati. Flash Snapper. E a polícia uma de manhã para dizer pangono. Na inteligência artificial. E na Chico Preserma Caliwapo. Camo no 40, Baciano Cotobola, Bocinha Inteligência Artificial, Bipatabassa, Tecno, e feito com o Toma ou smartphone no África.
7: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chidajitene cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanyi binajitika?
0: Pa impulisia, mkazanga uyu, safunika mangio chinchino pano. Aja pintu pyange ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pya nguku, pina mpemento ya kutia pike. Cha kumasikati, ndaja mwendo bozi. Pina mwerene, tuwela kuti ndigisiari, mwendo nangu, sila ugumana tai. Kama la nguku neyu, kada gula hii, kafamba na mwendo bozi.
2: Kodi mai, mbyanji bide chitika na mwendo wa nguku?
1: Ine pano nda uja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kumbwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Kodi mwepaye?
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, mkabi nsero.
0: Tangwanji.
2: Kodi tangwe anji mkabi kuja mwenseni pindu vya nkuku?
0: Mwenye inepano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mwene. Yeni, ndibasaku yuwe ni ngankadamu uba alonseni. Kumbanya nkazaku, nkawa na patupe, na ana pa nyumba.
0: Inipano sikangezera na mwene mutai.
2: Hoo, kodi mwepai. Longani chakumera, mkazano musamfuna penu nkabe.
0: Ndima mwene kute disamfuna.
2: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndepiva pa impulisia. Wanga kufunika, chova kuno. Unandilekerira wanga umuntima. Tomere chinjino, tinajia pintu pia nkuku pabuzi pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kudanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: Maisa.

Zvadaro vapurukiri vanodikana vari kuMosambiki kunonguva kamo samsambipo ndiona masoko makuru omajiprovinsi anokona kuita matatu sofala manika menengera no inyambane daimupanye ngoma chedu kamo chekusiyana siyana tazo kuimba kwa afromingu achiti muromo ndadenchavo kamo kuna leke macheso bitunia shorshi mama de shamwari yangu mafiki muzala ndadenchavo kamo kuna domingues Zvino kamu tiri kuzo apa ngoma kamu ya Guilhermina. Mbai mbai imasoko omaje provincia anokwana kuita matatu. Sofala manika menengera no inyembane. Tokwana nguva hayo.

0: wansanga dikona kuti wa mbuya pastora kudimansua pamya sepa fungulire ndiya
1: maso hapa kwenye kwenye siku afungulire hapa mfundisi
0: ndio kuja pita
1: aha
0: ahele pita mbuya pastori mwazafika bondia bachibese didi
2: machibese machibese
0: andi sipangeni capital food lero achero atani capital food
2: capital food ndio mwanini akadafuna kuchita muulano hapa mpepo te majanda za mwana za parari pangono
0: ja tempo ja mwakasaka mabachi ja mabachi
2: mabachi wakana mwana kushipa huku majitikana magwa sasa nyira ja
0: anangu adwalirwa makwezi mamatadoro
2: na lila ulikuneku kumatadoro
0: Alright, fankult na nyota ife. Mhm. Na matu.
2: Tipembere. Mulungu akukomanti ma Jehova. Machibese lili tripano mbuya. Langanani mbuya nano bichimwana kufungula basa sei kutoma kupita kuna imwe. Na thangwe mu Mulungu mwapasa uchenjere kufungula kudziwa pyonsene udide. Manje Mulungu sapempene kuti Mulungu ufungula njira. Kuti basa yanu mbuya ifambe mwadidi. Na tangu ya kutoma mbuya tatoma kukopa imwe Mungu. Buda chita uchenjere antu mbazo mpepo kuti isa longa. Na azinja lima provinza na madistritu. Mungu wapaseni uchenjere na kuzisa. Na tangu mwazi seimu Mungu mkabe chini chila funefiti chini. Tepanu mbuya tukupeka takuta majibisi yanu wadidi. Mutume nao ate kufika kuti yafika. Tangu imwe ndi mucheza chinapana finikire mumbuya nkhabe unangu nafuna kupatimisa. Sasa kungaicha kunja nkhabe unangu pondo nafuna kuti patimisa nao sere imwe Mulungu. Tepano ndapeleka brigado. Tumani na basa nao papuzipeni ate kufika kuti amala. Tupika manja mwanu kuna kumala ndi Jesu. Amen.
0: Amen. Amen. Kapo mbuya pastor Pedrito
2: baba
0: ife tunaonana kwa aeroporto peno ngabe
2: yani bebo mbuya kwa takinyo ni bebo mbuya feji na mwifuna dred na imwe Mungu njenebo tunaonana so mno kipanga nzizi ni nzizi anji
1: mbuya patakinyo
0: mbuya
1: ni nzizi anji unafuna unekefe kwa aeroporto
3: Timize bano tunati zisale pa
0: kwa. Ataira cha Sergio.
3: Ah.
0: Si watumbo ngono si anangu da. Na kuvunzani iye mrakani sasa akulanganisa kwa kusuka.
3: Ini ndikabva makana kwa airport. Zafanika ndigambule.
0: Utakalo tambiriza.
2: Ngonga jinjino bano ndo ngama bano pagirato alikuendelea to
3: kwanza ndio ndio ndio ndio
0: ndio mwemu nzizi ndi naita nzizi unomwe na mapindi makumatatu ndio nzizi nafunika kutanto chibagara bagara pa nzizi useri tonseni tilikuonana na kutipindi pizza kalipenchi gwagwa na kutanango mbakutali anango razina libagara bagara kutali abwerembu tuera kutabwerembu na kweru ndimingu na machibesi mtenda kapereka takuta kuna Jehova
2: atafika takuta ndipika funene ndisabu ndidziwe kuti anseni anthu adziwa alikutali kuti tinafika nzizi yanji kune kule majitema mwatipanga unomwe na mapindi mara tatu andumbo singora ngaichira sikubangara bagara
0: ani bagara bagara
2: masori alikuwe kuenda makwa sasa nyira jitina mashinezi ngavija kulongana
0: matamani piano mata alikuguma pastori ndeni tikasigugudwe solili mechi mwemwende solili zino ake neneka
2: basi mbuya chikwata kinyi mbuya tambu na kuchemela ni mwerani mudzaji kwa antu pa
0: matamu andi pastori
3: tailuza mbwenye
2: nyata ngata ningame chilango cha kulonga
0: ngabe wapepe ngabe mala ndita bombuya
2: ameenda komero na kuti ansene kwa dadi pedza panyato atu
0: andi
2: ndayangana monsene kala usulira koka ikalipine pa
0: andi
3: chiropa chokoka piu
2: Leo coordinador yatu mbuya Daudi ya mwona kalipinebu.
0: Kaka
2: Azinji ningalonga nzizi. Azinji ningukwata nzizi.
0: Andie
2: Mungu atipeza na familia zonsene zinangu zidagurambo trazadu familia yankazi. Zonsene pia famba nduwa mweneti.
0: Ahidi mweneti na funesa. Ndawa kucheza panya kucheza pantokozi. Yalanda na pondu ninga nchikirishtau pondu. Chechi ni chikirishtau.
2: Tendeosa atelero tatendeosa mbozi lero.
0: Mbabweli mbabweli lero mbabweli lero mzamoni mkopi na mkopi. Anaoneka ne wangu banga mbapatira njira.
4: All right. Kapo na kama wewe inaenda kunani mbuya Pastor Petrito.
2: Ini ja kutoma. Ndilikuongea mwanzo atatu mli mwenemo.
0: Takuta
3: takuta mboya.
0: Takuta.
2: Wangono da adafuna lero zangu aikunundula mbapa sambu ya tamu.
3: Unga chukula ntolo wa yavu, unga fika nzizo fika kumpasa mwana chino ntolo wache.
2: Yavu walipopopo, babesira sabuna jusu yavu.
4: Madala neta.
2: Hini kumweka takuta kuna mbuya shenzi.
3: Takuta, takuta.
2: Achita basa kuti na iyo koordinadori na ugene mwungati. Mwapio na danda, nandi pepe. Pepale atende uka zinji mene kuna pita tani ndatu honga kuna pita pata nini pani njiraji ate amaya da intervistari asafuna kune mpapa pastori mina pita tani ndatu honga kuna nipaseni bionseni muna pita ngabe uneza nana
3: imu kama nikatama kwa tuza mga mkafuna ndijekereni 20 mili
0: angechi mwana toluza wekeni kodi pastor
2: alanga kuna jovi responsable alanga mwere muzapata nyimbo zate dzivembo kune kukuradio kule
3: alanga ndi
2: wali kulira tepo kuti muzapata mbura nyimbo dzifike mbo dzachisena kumona dzina dzifike kweko
0: pastor Pedrito
2: baba
0: mwasitse ndi pasafi numero kunyadanga ule yango yanzi yango ndutasikani adasemwa mwatu ndi famije nei
2: upo unayo
0: ala donge mkutindo longani na kuna famija nishi ya kwatu kunyangoma kunyada mantasika manu vashi kumkazao mbali yao adonga nini nsiku zile
2: nyangoma
0: nyangoma ngwa kwatu ndi kunyadanga adasemwa mwatu ndutasikani
2: tabe mani jambule mbali
0: tabe muito bem.
4: Taku tambia pastor timize pano ifit na onana kwa aeroporto.
2: Takuta, niti kutikira kunja kuyeche, kisende.
0: Leru nkabi goneka kweni, nkabi goneka, ningafu na kufa, ne mbozi nya kugona.
4: Mbuya koordinador jepo abesera jali kwa aeroporto, afika jandi, andichitira samba hapa, ndikuyona samba hapa, titambu ini jandi kuna aeroporto.
2: Anea kalinga ni mapulisha
0: rea. Si mapulisha kweni, si mapulisha kweni. Awo ni mbana na funa dembuka, para tuwele kwenda kuona mbana na funa dembuka.
4: Amenya korta mato na shota. Montiverde Brigado Estofo
0: na motaule
2: kunyadala anuala jenga ndi alikupa kupa zino
4: zino
2: tulisi nekweku ngabe woneka nadalimale
0: maingkulu maipastora
3: inemu nikafuna banza kuwa ziwambu lenduno
0: mande
2: Nga
3: kwa ziwa. Kwa ziwa nga habi mai Maria Kamwenye.
0: Iji, mekumai kostelera watu.
4: Opa.
3: Unu mbanu, pondo, anafamba nandodo
4: wake. Namata, timize pano anata wange.
0: Pinapita.
3: Mangu, anata kale na ife lero.
4: Lero.
3: Pana pembera mbuya pata ginyo. Satana sagba.
2: Dada kwa mbuya tambo likumisoro ndie.
0: Ande. Tinanganga mpala limu nunga mpala.
3: Akafuna.
2: Feja libebo bonde meka mpemero.
4: Tinaka hapa bozi kwa aeroporto.
0: Pemero.
2: Kuna na mandui.
4: Alright. Takuta mbuya pastor. Ife tunaonana. Timize pano ye Jesu angapifuna.
2: Takuda também de pegar o brigado, ansena ma fica ma província na ma distrito, ansena de caronga nao. Anango ainda lero também a fica ponto. Brigue pita maré o culo, ansena de pegar pano. Bandi kupeleka takuta kuna Mulungu na kuna madambu yanu.
4: Andi, obrigado.
2: Ngabe chinangu chakulonga tapiki nzidza twa mala.
4: Andi, obrigado kaka, obrigado bya pastor.
2: Obrigado.
4: Takuta, nalsense.

dia bon dia di kumusa mbuya coordinador da damu useni aji atibirisiri mbangwa atikwadikida munu mushudara dumasabiki bon dia.